mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo sunday keji happy second sunday of the month sa o su elekejo ina mo tun ti gbera o seed ana lo tali ana ni 88 oni o ti wa di 98 bayi so ojo ti ju osu lo o ju ota re lo bo fe bo ko bo jo si se ju osu lo yen titi to su o fi pari osu o tun le le ojo ba mo gbogbo eni tin fi enu yeye re gbogbo eni tin soso ku so nipa re lati seju yi lo won oni tu o ohun olorun yen oni ni sunday to yato eni kan ni ta lo ndun yen pastor dekunle epafras woli yin ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo sona church e mu igbale yin dani atana mo tin kigbe emi oluwa ni ka mu igbale ora dogbon fi pamo gbogbo eyin odo 13 to 30 gbogbo eyin mama mama lati ta ti lo soke titi wo iye ojo ori yin isin keji ntin awon omo wa ni ni isin alakoko lati 13 to 30 and mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe e kan dide e kan lo do balẹ bi pepe yin ke si tun dide kan do balẹ bi pepe re ko si tun dide mo ri isipaya ni adua ni se mi la ro yi se ti dide e mo bo ni bi pepe engineer bi awon eyan se lo fese te pepe won wa kan ki baba won won si tun dide e ba mi gbe orin soke

0: Christ. Olorun emi awon woli akiri sore loni ojo kesan osu elekejo won ran mi se si gbogbo eyan omo Olorun kakakiri ko to di pe ma so yen ki n to mo gbonmo ki n to mo dun gege bi ase ran mi laaro yi eyan ayan fe aku popo si 77 ile to waye ni ojo Friday and mi o ni tan oje pepe ye pon mo Jesus City intirun o tun ti bere si irun ko si to le tan le nisin iro todun ye pari ni gbogbo ire ta su fun yin o di dede ko mo ko mo o ninu awon ti o kokko su eri jade latenu won iwo loje number 1 oni ni ojo kesan ninu osu elekejo e lo mura o emi oluwa so fun mi ki gbogbo eyan mu igbale won dani anbe ba nbo church loni isin meji ni gbogbo eyan odo 13 to 30 e mura mu igbale mo tiju lati iwo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen and gbogbo sona church bakan na won connect mo mi laaro yi so le fos ni waju okan fo bi igba te yan to si waju bi opolo ni igba meta mo ri alejo meta ti won ka omo o si confirm e fun mi ninu we Psalm 23 verse 6 oni ni to to ire ati anu yo ma to leyin ni ojo aye re gbogbo mama alejo meta nwo obo bi an ba ji ofo number 1 alejo akoko ewu aso re to mo lololo ti won fi ami blue ti won fi ko akole ise ara so yen to wo enikan ni kini alejo meta ni mo wo yi won pe won ni elala akoko to saju oni won pe ni olore ah bi an ba ji ofo waju mo fi majemu so tele olore ka omo lojiji lati osu kejo yi lo ki olore ko rina ri o in the name of Jesus Christ alejo keji to fa lowo iyen ni won pe ni alaanu mi ni mi ku mi na sahala ona won to ko pelu oda blue ni won fi ko sare mama ibi an ba ji ofo soke si waju baba ti an ba te ba deje alaanu ka omo ki won yan alaanu ti o in the name of Jesus Christ ewe eleketa ona won wole o le ma ri won you may not see them with your naked eyes oluran lowo iran lowo won ko si oyi iran lowo mo ni ko ja wonu aye re lo in the name of Jesus Christ olori asiko ti olori asiko ti oluran lowo asiko oba wa ti alaanu asiko oba wa eyan le ku enikan ni bo le ti ri yen ninu we Luke chapter 10 verse 30 titi wo 37 won mu okunrin kan tin lo won ni awon olosa mu won sa yankan alakoko eni to kokoko koja nbe oni omo lefi kan omo loju lo ni ko da lohun elekeji to tun koja oni alufa kan pastor kan ona mo loju lo igba to di eleketa oluran lowo alaanu asiko ti won pe ni alaanu samaria o ka mo be to won ni won pa ni apatan ni injoro ni be ni asiko yen lo lohun ba se ti alaanu samaria n koja lo ka tan yen ko gba balance enu we Luke chapter 10 titi wo verse 31 titi wo 37 ebi owo yen lori ko to fi pede mama yi baba to ba ku iseju kan ki to ni yeye o be lara re olori asiko ko yo si olojiji in the name of Jesus e wa tewo o wa mo ka ise mejo o mo lo waju to ba se pe waju ni ope bi ti mo re si gbogbo eni to tewo bi gba won fe gbe omo titun fun o tewo bi gba to fe gba ki tewo bi gba to fe gbe tire nawo yen si waju wa wa kigbe olori asiko o gbese kan si waju igba mejo lo pe e wole mi wa mo kigbe to ba ti pin oruko Jesu bibeli ni oruko Oluwa ile eso agbara ni mo kun tun ti nbe ninu Jesu okere asiko tutu lawa bo mo boda kan mo dide gbogbo bi e ba ti nbo mi wa ke olori asiko olori asiko olori asiko eyin olori asiko eyin olori asiko olori asiko olori asiko olori asiko egboro oluwa timely helpers. Loruko Jesu, e wole ti mi. Sobe, e wole ti mi. Awon yon kan de la shiko. Awon yon wang pe ni akim ni olore. Awon yon wang pe ni ala anu to se genge to gege. Wan de, toba ku iseju kan, koju o ti o. Toba ku iseju kan, ki won fi o sese, olore asiko yo. Pika piya ta mena shendo li ata. Mo lele beli mo lara. Ti won ba ni awon wo lolore ala anu ati oluranlowo wa odore ni won ya straight in the name of Jesus eleye se nto le ma sun do ma gbo lori bed o olufe olori asiko wa ni bo le tin gbo mi e lo mura o emi oluwa so fun mi ki gbogbo eyan mu igbale won dani an be ba nbo church loni isin meji ni emi oluwa ni ka mu igbale ora dogbon fi pamo gbogbo eyan odo 13 to 30 gbogbo eyin mama mama lati ta ti lo soke titi wo iye ojo ori isin keji nti awon omo wa ni ni isin alakoko lati 13 to 30 lati iwo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen and gbogbo sona church bakan na won a connect mo mi laaro yi e sa to ba tiju ohun woli lo n boy bi n ba gbo nkan mi o ni so pe ke se eh ninu we Isaiah 52 o ni egbon eruku ku ni ara yi o wa mi o bibeli sa ni bo lo tin gbon mi ka ka kiri aye won ni ki n so aso tele ala oju orun to n ba ire oju aye je ala kan lo tun lamoju yi eyin mesan le la life aseyin eni kan ni bawo le yan se mo ma life aseyin nigba to ba n bara re ni family house nigba to ba rin lo ninu igbo to mo bi to n lo nigba to ba ko exam to submit nigba to ba sadede bara re pelu jankawo loju ala tabi to ni ibalopo tabi ti won gbonje ibode fun o ala to nla loju orun eleyi to n ba ire oju aye je wa fo oke nigba mejo bayi loluwa wi oya jabo jesu jabo in the name of Jesus Christ boyo yo ti gbagbe ni pe odun ni mo bi osu be mo wi fun yin odun ni mo bi osu osu ni mo bi ose ose lo mo bi ojo ojo lo mo bi wakati wakati lo mo bi iseju gbogbo nkan ti mo da ko lenu yi awon gangan ni won pe ni aye mo wa so tele si aye re gbogbo eni to ba gbo mi lato ni lo atun aye re ro atun aye re se atun aye re da atun ibukun ran wonu be o ni sase ti ma in the name of Jesus mo ti salaye fun awon eniyan ni ojumo to ba sese to ba je Christian adua wakati kan oni Jesu ye ale to ba tin gbona si nlodi 2 hour 40 minutes adua wakati kan enikan ni gole ti drive Jesu lo so be nigba to so fun Peter ati awon omo to mu lo sinu ogba Gethsemane o wa pada wa o ba won ti won sun o wa nawo si won ibe lati mo pe adua to da fun ede wakati kan ni oni eyin o le ba mi sona fun wakati kan e le ba mi sona gbogbo ojojumo emi o mo ran olo lati gbadua wakati ko kan e mo ba mi pade ojo Saturday 6 ni awon ojo yoku 6:30 ni an gbogbo eyin te wa ni ilu oba ni UK momo to mo re ba nbe ni London tomo re ba nbe London ejo pade woli ni United Kingdom woli odekunle yo wa nbe ni ojo mewa sisin on the 18 ni ma wa ni UK bo ba fe gba flyer iwe le won ni jebe pe baba e fun mi ni iwe card tin fi pe omo mi to ba ni phone call letter si mi latori bi pe e fun mi ni iwe le wo now ma send the flyer si o 081 yellow 6037 kan 34 43 081 6 meta 6 efa meta 7 kan 34 43 e send this to me oh ki mo fe se laaro yi ni bo le tin gun mi adua kan se mi ni mo ri opolopo isipaya ni bi to ti ye ko se rere sugbon ti an de ikoyira si o tabi ti koyira nu eje je yo gbogbo eyin to ti ye ko make e asiko to ye ki won propose si o keni ko lo fe fi o asiko to ye ki won bo se we re asiko to ye won bo sise asiko to ye won gba o sise ikorira ti nuwa wa dide mo sota seta se bayi ni oluwa wi jade ninu ara won in the name of Jesus Christ kapayas de du amina sada ala eke fowo gba idodo re o fa ikorira jade lara mi tina toro in Jesus name on se mi ki so asotele le kefa gbogbo ni ti nbo mi won wa fi si awon mi ki npase eni to nbari ti ndogbon faso go re ya eni to nbari ti nfaso igbedide re ya eni to nbari ti nbu oku ni gbogbo igba olorun comfort life olorun odekunle epaphras olorun 77 mo sota seta se ninu odun yi loruko jesu e piya in the name of Jesus o sawe kankan loni mama igbale le ba mi mu wa si church ohun olorun lele to ba se ko gbagbo pe woli kan londun yi isin meji si ni ago meje oni ipade ti awon 13 to 30 awon odo jesu ago mesan ani fun ani ngba si ago mejila oni isin awon agbalagba egbon mi alujanu meta kan nbe ti mo ba eniyan ririn ajo afi to ba ri woli bo le pada awon mete ta won ni kin le pada se ra alujanu mete ta yen enikan ni esawu number 1 eyi ti mo mu eje eyan lojiji elekeji eyi to mo wese aye eniyan emi afi akoko eni sofo eleketa only emi buku ti mo je pe eyan wa be ko si tun pada lo sorun be lai mi aye lai se nkankan wọn ni ọkan wa bẹ ni ko gbe nkan kan re se bo se dagba to ọkọ le ko se nkan kan bayi loluwa wi alujanu meta ti mo faye eyan sofo alujanu meta ti mo mu eje eyan lojiji iku aitojo alujanu meta ti mo je eyan wa bẹ pe eyan lo bẹ mo pa lase lati seju ilo ki won wa bi wo si ki won pada leyin re e ki gbe e pada leyin mi eyan aye e pada leyin mi eyin emi ibode e pada leyin mi eyin ewu eyin emi alale ewu ile itedo ile ti mo wa yi emi tin sise nbe oya wole ko mo dide mo in the name of Jesus eyin ayan fe e je npe eni wole bi won se nbo gbogbo eyan omo olohun fi irubo ti adua yi bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ni yo si fi ra emi e Jesu to feran re loju oforiku adua yi nti o wa sele leyin adua yi so fe gbon o bere si pe won na leri ategun ti tun fe wa e pe engineer won ti to lenu ona won ti fe so ise olohun atijo
1: praise the lord oruko mi ni Ezekiel Adejumo mo je omo bibi ilu Ogbomoso
2: nice mo like yen
1: mo si wa lati ipinle Kwara
2: Ilorin le ti wa loni
1: be ni Kayama local government mo ni aisan eje ruru
2: hypertension
1: aisan yi lo pa baba mi
2: aish je ngbadua nowe fi mo gbonu ese ami egun ti ma nja won ogun ti ma se won leto ti wa eyin te gbe ogun afijo debi ati egun afijo bo ba ti se ami wa tete joko ase to ju ase lo ti mo gbe wa bi loni o ti jade lare loruko jesu oya joko
1: bo se se baba mi gele loru ojo yen be lo se mi eje nda ni mu be lo nda lenu ironu wa ba mi loru ojo yi ma to di bi 5 o'clock eje nda ti 35 lati 2 mo lati pe okan lara awon deacon church wa eni awon na loru ofe lati wa nbi
2: won be nbi lo
1: e mo wa pe won mo ni soro bye bye gbogbo won wa ba mi ati refen wa sugbon to ba mi ni ronu ri bedi ni pe aisan yi lo so baba mi de do arin le eni yen mo toju mi mo ra gbadun de ti ba nlo ejo mo kan be ni egbon mi pe mi kiki mo bo asosugbon so ki n wa si hospital egbon mi na nbe nbi bayi
2: awon na to wa nbi bayi
1: mo wa wa won toju mi hospital in ton ka mo ma nu
2: eje ye ton kan na
1: be ni egbon mi a so mi pe mo si iranse olorun kan si nbe o ti won pe ni olorun ojiji mo ni ka mo si ibadan mo na jin sugbon awon ba mi wo omi awon ara ilu ogun mo so ti a lo si ibadan won wa ba mi toro mi lowo won
2: won toro
1: ati ororo
2: ati oil na
1: be ni keto todo won mi mo ju ese sile mo so fun olorun emi ati woli to se kini ka jo lejo o emi ata angeli ti sise pelu e ti won pe sinu oro o la jelejo
2: hi so ngo won lemi ati woli emi ata won lejo angeli mi la won ba lejo ti won da sinu oil yi sha
1: to ba ya pe to to ise iranse si ododo ni angeli si sise eje yin ogboro kan ma so mi dedun ayin le baba lati february odun to lo oni mo ti lu okan do ni
2: Hey, sir, and this is who? Say, get up. What call you in 10 so in it?
1: Oh, come in. Egba, I'm in Bambi.
2: A bank with one.
1: Mommy, today, Nibita, I'm a boa, or my baby, no, in Bambi.
2: A bank with
1: Febe.
2: Febe, my boy. And my boy, you boy.
1: Moa blue, ruin ye. In letting moon be 9 by 9.
2: 9 by 9.
1: Yarraye, even most wedding scene.
2: In no little, let's say wedding.
1: God don't be.
2: Aish, Febe, Saint Daddy, so it's so Tony.
3: Ben.
2: One near Jetima.
3: Ben.
2: Say woman.
3: Ben.
2: Otiri.
3: Ben.
2: Olon Tiri.
1: Moi, so for long, no lay and batting Moloro to me. To my quick pay, Dad, you say. Target in seeing form, be a bice in soil. Mostly I do, let's get a moonbow. But in your papa, you know, you're lying.
2: And you know, you're not
1: Ben. Moi, so for long, pay, he let you. Me a bottle of sodden way.
2: Aish. Ijo je mo pe leto ti wa loni oba sami oba mo sami bi oba wu o ni sodun be yen jose male ko ni yes
1: mo ni tori ani ti mo n ba pe re rin ko gbe nu ahamo dandan latoni emi lo gboro gbe nu ahamo baba olorun ko le fun mi o face si
2: ah oko ile fun yin e gba mama
4: emi le gba re o ma ya re
2: se o to l'olorun wa ko ile fun
4: oko le fun won
2: won si gba iwosan
4: won si gbo osan lati gba ko se mo
1: ke ta sibe e ma to di tara ri odun yin a wa lo si lu ibadan a fe lo dupe
2: mo e fe wa dupe
1: be mo wa sibe ni 77 mo wa emi atawon ebi mi lo fe ati pe mi mo so fa awon ebi mi mo ni eri eti to
2: Keto
1: Tony, I love a buye penon, I ye pele anu.
2: Tawon eyan ba fe si testimony won le to 250. Abi keke lo pe ke ra mo. Iwo no wa 77.
1: Olorun tun bo mi ni Camry.
2: Eh? Era
1: kan osu ke
2: Toyota Camry.
1: January ni mo wa 77, February lo ron fun mi ni Camry.
2: Keto sibe. Keto ti to be. Na we message mo dide. Kana Asetin pakadara ada Ase lati ma po si ewo bi baba se npo si bi n ba gbo to le si ami je n to joko ti lo odun eni o ti koko bere sida
1: ni ma to di odun yin awon kidnapper wa ko awon driver mi
2: awon
1: kidnapper be ni won ko awon driver mi won bere fun ransom wo topo subalo mo wa ji mo wa pe yawo mi mo ni ta se ni bi o mi adua se mo se e buda re a wa njira be
2: en yi nu o mi adua
1: ko de ba won olodun tu won sile
2: ai olodun tu won
1: daddy mo to need anointing ni to pe mi o foju ri yin ise yanu sele sugbon mo layo pe oju wa se me loni mo pe iran lo to dide
2: ase lati ma po sile wa gba loni e ma po si ni

Psalm 77 verse 11. O ni eran mi leti. Ise iyanu mi. Ise iyanu re atijo eran leti. O nla nse. Eke baba. Sile ko fe mi na. Gbogbo eyan to wa ngbo mi. Bi owo ye lori. Alaanu to ko wa to mo le. Daddy Alaanu to ko yin le. Nitori esi aimodi. Mo fi majemu ipe so tele loni pe loruko baba tomo ati temi mimo adabi ti o ba sun moju